sanla chidi ko shansa teiti tana wahi tehi taitsena to ko tishin taitsena ko kenta rake sa zon ta teo zaitin sa zegu kenta ku hiya kwe aka shanta hara ko hiya wala ku tene kata a keko te wala ko on hae hon tisa ka ua on wala

Masihecho, sikial pi hua on. Tin sasota kara shahara kuhiku, he tusted in minike hua on. Ila Ratili Kokot, Johnny Turo, hei I wa hua unku. Ti sa te wera kuhia ku wa Ratili Kokot Pauline le ku hei i wa hua onko tai sa te un ta te kuhia nte chuhta ko unko tse ko te soret aha ke kuhta ko iat aitamot entai kua ke ko te ka.

0: Rata ni kongko Johnny Turo he in tuhua onko on.
1: Ndo la te ayi. Kota ni tuwa da da. At de che Allah wa tu. Ali shala ayi. Ayi ka ho ti ga. Te ga sa su le te che khali. Kuan Quoi, Rakhine, I was a kid. I got it. etura kazare sanai tenea he lako te lekaya tu tue agora ti te tenea he akat ti tena ti agora akati takel leke ekola ka he ke kotani li tara gato hi e konsa ka le sei pere shafia tu akai ke ya me kahi e le e li ha ka ne sa le kha e te li mitse sa shoi chue e te li chu sha he e te li he te pa kha ni li yu ko ko ya kala ke sho le ti ka ka e tai a e ta go te e i pe ni cho ke ri we ni ko sa lu ka u ke ho e ti tu ni ko ta ni pe ni ti ka cho ka ti tai ye ko la ara de e lu ni chi Lali wai miki e juni i peta se tara miki ato e lege sake i tia miki e tu miki jodan li kai kala di pali kango mi akare dia ju vedi shuma insal ta kicho pa in kera kiti liwa kuku kuya rafaya e tu e la so e tu Ini kan santai, ini je ceri lah, sarang lah. Sosial way dia pergi kerja way, tapi dia ni tak ada kui bok, ayat lah, rasanya. Elar ini pada kalau macam, hari Juni ni ceri way pada kalau ini tetap ada korang nunggu. I can't do it. Kala chopa yet anini ay kala konzun hakoda kimia ikuja tapanka ikuja hello karako ay hey chola what agotse hello with kola

0: Pratini kongko tse Pauline le kuhe in hitu peko tehi huwa onko on.
1: Ipe, yoka se ni wani. Ni wani la de te se jakoli kong lin le. Se teni le ula hu le se ni la de te yinsu. Wun ya ne. Se va kone son, se va ai shai hu le hu ni la. La a eva la yesta. Ai la kong so se va kone son. A se va kone son yin le wo se teni le hu le ni wotan la. Nasin ko tore esa ga sa kun tai su heti e mo tu aga la ya tai ga ne ko tu saga saga ka ko fa ni zo ta ni zo ta ko to le ti pa ko to ne saga pa sa mo tele ko to le hai e lu ku ji ni wane wane he jo ni sa ko go ji a ta ni ni la na go sa ko saga ti e ta ko to le ti ri ka o hai sa tore te Son pahai sakewalli. Ye nipat aatsin tassin hai. Pekun se wittien kanti raate wittien hai ulaje. Tassin rakewa kotsinis ettini se eji. Ne kakon tänne ni kokeen ihani ni kohga. Hani kohga tais ni kauwe son pah. Sakewalli heti. Ni te rippee kahin tie hai hillantu. Tu pekun raiti ehi uelle hai ni te ulaklati. Ye ekke kon lini te ekke fuen kanti je luga kanti ha ye ai ra ye ti ha ko ta hecho ju kon ko to ai shiri sa ga hulle e je ha ra ye ti e je cheni ne sa ga kon so kon to ko le hecho sa kon ko je ni na kon sa o el lugo na kon sa o el lugo je kon so kon sa ko kon sa ra ti e go ti ko la ti e ka ti u la ta e ka ti el lugo Elu wolle khajira ko te te ko te kati. E jo ho tu sa ko ko ji elu. Ta wo e mo yere mo te mo tu ko sa ko. Ko ora ti e ko sa ko mo sa kati. Ti le e ke ta i u ni la te u la wo te e ke ta u tin de ye ke re ke ko li ti le la te. Ha he jo sa va he te ye sa mo ta se ni. Ha ni ka la ye ta va sa va he te va. Ha va sa va ko ne so ko le u la hi tu. Ya tu ya ne ko kan kon taille nyan ne son para ja ne kuje e kuje ko ta tire kon tu de ki ho ta ni son le jire kon tu ata ti ne son ni kon tu ha ho ta ni son la mo to le tu sto ne ko di son pane ke hin sala son ne ko va re son ne ya ki to e che ke ata i tire ke ata a re son ne ne ya ki to ne ho ta e to ne va ki ta ni ta ya kha ke tini ta ni ne he cho ti e ta ne go ta se ni ni ko ne sa ne ka la ke ye ta ha kha ye re u he ki he cho ko tu wa ni tu wa ni ne cho sa ko go je tu a ta ni ni na te kwa ti e lu go ha ko ra go tle ra ku ta go de fa ti e lu go kha ta wa ta ho ye re mo ko go ha ta go ra ti e ko mo to ko le ka ho go kau esom pahai sebab ni je tarik diri pegang ti ye setine seti je ni ni tu ko ngat ko rai ti ko le ko le sa ko ko ji elu ji ha izi ke eja e je ava mo so ni ate ko rai ti tu atta ko la sen fon ti he le ni ni ha ni ni tu atta ko le sa ka ko ni mo ta jo wan te jo wan tu atta mo tu tu ko ke ula yi le jo Pete gutte ula kon lin le. Pete gutte ula kon lin la parai. E beje wote te kata kade re. Kata kade re tongo te ga pane. E shari gutte ha he he chene ta zo. Anta la zo. Ya se wa son ti li wa ra ke. Durati uni te kwa ti ula ta. Ula ta. Ula ta ti e re we ni zo a te. E cho kut hobo ni kala rao te je ille. Kalau tu je leh impas je, ini buat. Eko Spanya pun, kalau tu je kalau cuci kalau tu je leh ini hitu, hitu kalau kau nanti hitu tu je dekik konsal, konsal kau ada negara kau kete, kau kete, tapi je, ni kau tak ada kau, ini kalau tu je dekik kau je, tapi kau kau nanti, so tu orang leh kau, orang leh hitu kau tak nene hitu, tapi gue hitu, ya sejak ni kau lah ye ye gele ta pa ekili ha wa ke kino de tu e ke ke ula ga la ke ya ta ku ula e kon ta ula ko ke i he te ho de
0: Ela retene concots Pauline Le Cou Hein, e pacote e ya huya on.